0: laban sa wala si Milam sa kaundarayaw ni Boy Nico lagi mande sa tinso namaste.
1: Ah, sa tinso namaskar sa din wahaw na untika hamilay barkare chote ragay saknu baiko sa dalay dito po sok dekhi chori leta sare ragay gayo ekdame saathi ko rojay ma parne git pani hoyo Ramakrishna Dhakal ka awaz ma sajeko yogi dhilanagari tapai maaj karyakram sthan dei halchu sikarnu hola hai ta.